Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw na kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat! Woo-woo!

0: dito kita ni nga YFM amanis ang kayang araw to kita to perindang ato ya ulat-lat woo-woo
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.